Ngangana Samoa. O ngangana Samoa e whawai ai, e fusi ai, e ta uia i fo i mateu mau ana angano. A o ina lulu ina le whawai, mautusia le fusi, ma malepe le taui, o na leto iei lea o ni angano, pe o nei loa yasu nei. Ma ole opu moni, o popole le to atele o e ana, ana ma manu manu ili ngangana. O na ua wa aia ma whaalongo ina whaailunga taritonu ai, o tele vave na ua suinga ma ua tele whaapoponga ele sao sao, ma le longo lele. Wali ali ia suinga ili ngangana tautala, ma le tusi tusi, ele ngata ili sui o leo o upu, pe ole a, ua pu upu. A upu fau foi wa sui aile upu lele tuai, pe ole interest, ole interesi, wa sui aile tului ma le ana ana, E tele taimi wa pule pule aile ngangana tautana, pe olea alu le garage e au maile sa amala. O maafua le pisa o le tele, o le poda maifua o loa inga, o fea o fai eilo tiket, pa sese fo ile malanga ile vaalele. E maafua le faa pule pule, o na ua fai ngofie, o na tautala faa pena, o isi o sui le tautala ma faa leonga upu, o na oa inga o na ponei. E o ipule la au falisa, ua mata o na faa fefiloi le ngangana, o upu papalangi wa tova ai upu Samoa. Ai meise pe ata mwafai, e faa matala se, mataa upu luloto ua fai ngataa na faa upu. Fai maile isi fai la unga isi faa uunga talua ini. Tamaiti, ole alea mea ole accountability.

Elefa pitua ilinga ngana samo le fainga ta. Wa itupu fo ilinga ngana peletani. Pe ona faunga ina so. Itele taimi ata utala wa faunga le upu peletani. Ona otuai ona maua se upu samo e fitau yai. E yai faila aunga isao ni ngatitele wa lato faunga fata singa ngana elua. Ise tautalanga po se launga. Pe o se ofu e feliu li wa ionei tu. Ese a wa faya ile fainga. Fai maile tasi fai launga, ina ia mautinoa, e maa lama le au faa longolongo. A ole suinga mata ina, wa tuu atoa se faa Samoa, ae nanu, ile motu o tutu ila, wa furisia tala noanga atama mateini o a onga maululunga, i fafu o potu a onga atoa mamea e tafawai, ile ngangana peritania, wa fai ngofia i tupulanga o na faa upu, mafetu faa imanatu, pe a nanu, pe eu no mea masusua ai tala noanga ile malea. Ale nanu yaso nei pe e valea ma mautua. Ele o iai ile lio ole au mea mamai. E malo si teine ile fainga le na. E iai a inga saamo wa fao nga aile inginisi e fai manga ngana tau tala o aso taitasi. E maafua le na ona a inga na soi fua i fafo o fo imai ile atunu. O isi foi e papa langi le tasi o maatua. A o isi. Ia o mana na o lava lato e nanu, a o Samo uma matua, mai na fana na o mano nofu i Samo i asu uma. O lo o mau pele tao fi ole ala le na, e vave ai o na popoto fanao o isi, e faa iloa le alofa malfa pele pele i fanao, ile nanu i ai.

na tupu I thea ele ngangana sa amua, o umo na wha mao ni e wha asai ni sina mori mau ta ngā I pula apita, o a mau solo I sa amua, e ma whai ona wha pese ta ofi, o le matua fo'i le nao la tātunga ngana sa amua, I te tono o nā centuri, I le tau mate sa tele swing.

lelei ona faa upu. Mamalu, sa ona ngafa, ma lelei ona vivi ile toonga. E siri mamau le tawaloa le na, na ilo le toonga, na ilo toonga e se lau. Fai mai ua faa tau le mamalu ulea, au faa yo mea, a ua le sa ilia, ife talainga ma upu, e pei ole anga nuu, na soifua mai ai.

Fai una fa pesa tau fi ulu matua fo ili nao la tātou ngangana. I tutono o nasi nituri, ili tau mate, tele swing o ngangana e fatatau I swing o soifuanga. Awa ole nātura o mea e fa matala ili ngangana ngā oyo inga ole olanga. Asuie tu ulanga o ngā oyo inga, o soifo ili ngangana e fa asino yai. Tele mori mawa tangata su isue I winga tutusa o nisi o upo ili ngangana Samoa, ma ili ngangana ale atu melei. O fa manusi ai li ta ofi. Ina o ina na tupunga mai ai tangata o Samoa malala atunga ngana. A olo ta ua inisi vaenga ole ne itusi li tautonungo fapia na amata mai le sopo pole e soto o tangata pole nsia mai le vaenga ole lalolangi lo ta ua yona poni o Palestina pole nupa ia ia po me sopo ta mia na mua a Iraq yaso nei. Aile aini mawe faa mauni ai, ni fiso ta inga po ni fori nga tutusa, o le ngangana Samo, ma le ngangana ale na tunu. Atu faa tasitale faa sino tupu anga o le ngangana, o le faa pele, o le ngangana lea tato te faa o nga aina nei, na afua ile o nga lalolangi, na tutupu wai yo tato umatua. O na faa opopole ye maichi upo o ngangana, atunu u na ui mai ai, la tato umalanga faa umi umi. A leisi vaenga po le vaenga tele, na faa popo wa wa I tutono le lima afi, ma ona tupu tausanga, talu ona tātou nonofu I nei motu.

Na tupu I whiale ngangana Samoa. O siria le lima afe tau sanga talu na nunufo tangata Samoa ya tumutu. E mawhaio na whaapese taofi o le matua fo ile nao na tatou ngangana Samoa. I totonu o Centuri, o na Centuri, e le taumate sa tele suinga o le ngangana e wha atatau I suinga o le soifuanga. Wa o le nga tūra o mea e wha matala e le ngangana ngā yo inga o le olanga. A suia tūlanga o ngā yo inga, wa sui fo ile ngangana e wha asino I ai. Tele mo le mawatangata su e su e winga I tutusa inisi o upu, o le ngangana sa moa ma le ngangana ale atu melei. O wha marusi ai le taofi o inana tupunga ma yei tangata sa moa ma lala atau ngangana. A o loo taa ua inisi vaenga o le nei tusi le tali tonunga I whapea na a mata mai le sopo pole e soto o tangata pole nisia mai se vaenga o le lalolangi o loo taa ua iona ponei o Palestina po le nupa ia. Ia po me sopo taa mia ana mua a o Iraq I aso nei. Aile aini mawe wha mao ni aini ni fiso o inga po ni fo linga tutusa o le ngangana Samoa ma le ngangana a le na atunu. Ato ufa atasi tala e faa sino li tupu anga o le ngangana. Ono faa pelea. O le ngangana lea tato te faa o ngā ina nei. Na afua ili o ngā lalolangi na tutupu wai o tato matua. Ono faa popole ia I maisi upu o ngangana a tunuu. Na ui mai ia ila tato malanga faa umi umi. A ole isi vaenga po le vaenga tili. Na faa popo wawa wa I tutonu li lima afe. Ma ona tupu tausanga. Talu ona la tono nofo I nei motu. Ngangana ma anganu. O le faa alo alo le poutu ma alosi o la tato ngangana. E faa atino ma faa matara le ngangana anganu u faa alo alo. E faa pena afoi o na faa alo alo le ngangana. E ese ese le tūlanga o le faa alo alo e avatu itangata ese ese. Faa tu sa susu mai le faife au, a fio mai ise ali, sopo mai ise tūla fale, maliu mai ise fale tua, po se tausi, a le sau le upu maasani itangata lauteli. E wha alo alo le tau tala e whata tau le taimi na sa wai le tangata a whai o le tae au o sau tia maia a vevela le la ua la ina a fungia pe refu refu maia a whai ua afi afi po ua tangi a alisi ua tau pungia maia. Tau tala o le alii sa unoa ta noa tulei malele pa uatu ta tala le tofa o le tulafale fitalai fofonga la lafo maangana tu le toto. Ole ai, ole alii, tau mafa tau te tarisua, tau lafale, tau sami, sao fai, alii sao imatau, fotu alii, fotu tupu, tu lafale, faa fotu, le vaa ulu. E muri muri faa tino anganu faa alualo, ai mua mua mamao ona faa upu, pe ole faa tusanga le nei, se unga le vao, afio maya ina e seu ifale mua, ai matau seu ifale tapu wai. Fautuanga, o le faa mawalalo ma le faa maangalo, awaia ne apoa le maya e, le maya alalo, pe tau le laulango eli, pe tau napa le pola e motitua, awafoi ne avea le see ma me mamafa, awaia le aoina le te amuli, ai popona ilofina ngalo le neimea. So se tu lama se taimi po se tu langa ma se faa fita auli, Fea ngai marisamo ua uma ona taa pena e langa ngangana upu faa alualo e faa faingo fie ma faa toa fie le muwaini lolo wa. E vave oso ile ita maliti ngase etasi pe a le faa alualo mai upo le isi. Awa ole atunu ua maasani e avatu maumai matalia mai upu faa alualo. E moni le upu faa, alo, faa ula ula pe isi angana po ole a lava se mea faa pere pere arisamo e mamunu mai ili faa mone mone. Pe o maasani te lele whaafafonga ma le tatou whaalonga ili upulia. A mamu, e mamulu mai ili wha mole mole po le a lava le. Le a fona le angasala ma le mea whaingata e wha pere pere I ai. A mamulu la mai ili wha mole mole. A moni le lei e ese le a ave o na kalave. O le a vaenga o lana wha alo alo. O le tali manao o le wha mole mole. E li sua vai e le ita

Missionary malengangana, ele ya mataina pena faavai e missionary, po ulua I papalangi lengangana saamo, pe on ta ofieini isi. Aola atouna faatulanga ina lengangana I mataitusi, ina ia mafai ona faitau matusitusi ele saamoa lana ngangana, e pe on tautala ai. Ole ngaluenga mua mua saala atounau nau, ia vave faatindo, ole fali liwina lea ole tusipa ia, lua, ia vave ona aoao, tangata ia I loa faitau tusi, ina ia mafai ona lato faitau ina tusipa ia, ma maala malama ai, olo fali ia I tusi tusinga a, ani isi o lua I faife au papae, le momo'o I le matango fie o le ngangana a le atunu, e momo'o I le maenga le nale a li I faife au o George Brett, misi palaita, le ana tusia le lomi fefiloi, loa mana tua I pealo na suafa, ai momo'o I luma o le lomi fefiloi, se vaenga tāua o le natusi, o loa famatala ai le ana vae vaenga, o le ngangana sa mo I tūlanga o le kalama, e tele su isu enga faa profesa o ngangana na faya e ulua e misionare maisi, ai pito mao popo ngā luenga wha kalama na whaia e susunga Spencer Churchwood o loo loo mia ila natusi e taua a Samoan Grammar e fitu tau sanga o ngā lua le ali ile e kale sia me to tisi Samoa ma whaile e nei ngā luenga tele e o mai nei loo ngā lulu e pea lava profesa e ilo ilo le ngangana Samoa pe o le profesa Samoa Dr. Ai Ono Fanafi le tangaloa Na tā ua ia li I missionari su e su e masā iri ina ia māla malama I le ngangana Samoa, I lona vai vaenga maona fausanga uma, awa a leo, a o le I fa a sanga I lola atou fa a moe moe te le, o le fali li unga tuspa ia, e te tau lava ona latou māla malama atoa, I le ngangana lea e fia fa li liu iai. E tatau ana matua whaafetai ele e nei atinu ulua e missionari o na ole vave o na ngalue ina le ngangana I a vea ma ngangana tusitusi. A waana le se anoa le nata mwhinga se manu e lofia le ngangana Samoa I le whaaperitania ma lilo atua I pei ole mea ua tupu I isi atinu. Fai mai le faya o ngatama I tai lau ilua o ai ono doktor Fanafi le tangaloa o le saunia o le pi faitau o na ngangana Samoa Ole mea alofa tāua lea na tuu e ulua e missionari I la tā ngangana. Si o tai fai tāua alfa si fai upu lea. Fai mai le fai a onga tamaita I lau ilo o ai ono Dr. Fanafi le tangaloa. Ole sao nia ole pi fai tau ole ngangana Samoa. Ole mea alofa tāua lea na tuu e ulua e missionari I la tā ngangana. Ia o te fia faa popo ia I le langona lea wa o te tali tanuina. Iloa fo I faa fai a onga. E ese le tāua, e pei foi ona tātou ngā lulu ai I te tonu o tātou ainga, mā tātou e kālesia. O inale a matai, ona o ina a tātou whānau le a tātou ngangana. A mata mai lawa I loto I fale, I le vāo mātua, ma whānau. I e soso o atua I male e kālesia le loto, le faife au, susunga le faife au, ma le faletua, ia ma faya o ngā sosā, ma le a o ngā sosā, ia ma whānau. Ia a faifo I la fono a mātua I a onga, ai mai se foi o te tono e kalesia. Ese le tāua o lea mafutanga vā vāra lata, fafisanga I a itangata mātua.

nga inangangana ele na osuka malaisa po ofao masa mala po le tusi pa ia foi ma au penga malolosi na o mai ma papalangi na o mai foi malala tunga ngana e yai se fete ena inga malenga ngana sa mo ai pele winga mata ina o lota tau atunu e mo o mia ai e tangata ese e tali le leia tangata fou fa pea lo la tau a la tau la unga e au fia ai malala tunga ngana fa popo le nale mana o tele o sa mo i o loa ma fainga a papalangi o tau ma fai maalosi ai e a ole ngana ale palangi o le fainga vave e ole le wina fa sa mo o ingoa o o loa ma fainga a papalangi ma e fa pe nei o na tele o loa fa pe o na tele o loa sa uninga ma faufaunga po o fainga fau wa urufale mai sa fa pe na foi o na tele upo fau na fa au popo ili ngana pe o le fa atusa o loa suka pi supo pia penitala penisini lotu ole ekalesia misiona alekale misisa maisi etele o isi upo fau o fa atunga e fa tatau isa ngā luenga po isa ngā yo inga foi o upo sa mo o toi fatu fa tu langa fa pipi ina ia fa matala ina se ma fa ufaunga po se ngā o yo inga fau le fa tusa tusi ata fa tatusi va alele te utupe fa simoli aveta avale o taimi uma e ali ya e ai pe tupu wa se mea fau po se fainga fau i fa fau o fa au popo fo i se upu sa mo fau fa tusa atomika nukilia muli auna mea lele kanesa satellite e tele mea fau e urufale mai o le tele fau ile na upu fau e fa au popo ile ngangana a tonu e fa pese e tasi fa upunga ua ii ese e fa upunga fau ni upu isi upu tuai na maasani ai aile ai o upu fau e fa tatau i mea fau a ua mo watu upu tuai e ui ina sa atangia ma fa atino ai le loloto le anga nuu ma le atamai na o iai o tatou matua a ua le mawhai o na tau fia mai ai ua le fia ngai masuinga. Ona ua le fia ngai masuinga. Ma ua whainga tā una whaau ngā ma mala malama i winga. Ai wha whetai e ui ina tā whea i pulu vai a o loo o la pea niu. Ma o loo mama pea fo i mea fo e whaia ngā luenga a pulu. E moni ua ii ese ni isi upu tuai maana nai one ngangana. Ma ua leilo mai a ua fōa i fo'i ele pule o ngangana ni upu fo e sui ai ina ia le matiwa le ngangana.